0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
8: let's put on some love and nostalgia.
9: Going special and heartwarming.
1: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
0: Para ang umaga'y maging
1: wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República ni Juan. 87.5. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Your station, your pride. 87.5. Ang Republika. Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.
1: Teka, ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: A wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ayon sa ulat ng RP1, patuloy na naghahatid ng karagdagang tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nagpadala agad ng Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food and non-food items bilang tugon sa augmentation requests ng mga local government units. Ito ay para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Sa ibang balita, sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, magsasagawa ang DOLE ng Nationwide Job Fair mula nitong araw na ito. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, libu-libong trabaho ang naghihintay sa mga aplikante sa job fair. Gagawin ito sa mga strategic locations na makikita sa website o social media pages ng ahensya. Kabilang sa mga trabahong available ay mga sales clerks, store crew, production operators, construction workers, call center reps, at service crew. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Two Kimi.

ng ating republika. More music. Your music.

0: Ito ang Republika po.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Magsasagawa ng investigasyon si Senator Bam Aquino sa mabagal na pagpapatupad ng konstruksyon ng 25,000 silid aralan sa bansa. Ito ay naghahalaga ng 67 billion pesos. Nanawagan din ng senador sa pamahalaan sa pag-release ng pondo para sa pagpapakumpuni ng mahigit 1,000 classrooms na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Ang konstruksyon ng mga silid-aralan ay isa sa mga pangunahing prioridad ni Aquino sa kanyang pagbabalik chairperson ng Senate Committee on Basic Education kasabay ng pagtugon sa tinatayang 166,000 na classroom backlog sa bansa. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko upang maghatid ng relief supplies sa Sarangani sa mga pamilyang apektado ng lindol kamakailan. Sakay ng barko ang 1,200 na kahon ng relief goods, 57 na galon ng malinis na tubig at 106 na tents mula sa DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Patuloy din ang koordinasyon ng PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate,
0: tuloy lang ang morning routine.
8: Kasabay ang mga romantic na awitin
0: para maging wonderful morning.
8: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I run to. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya. Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República Nihuan. 87.5. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika Nihuan.
2: 87.5.
0: Republika Nihuan.
3: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
3: Sa Wonderful Morning.
0: Wonderful Morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa isang report ng RP1, isinusulong ng House Leaders ang isang independent na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo na si Rene Clark Batarbonia at Divine Adili. Nais nilang matukoy ang katotohanan sa nangyaring trahedya at maging gabay sa mga mambabatas sa paggawa ng batas o amyendahan ng batas para sa mas ligtas na paaralan, sports at team-building activities. Hinimok din ng mga mambabatas sa ang government agencies na pabilisin ang kanilang investigasyon at mga hakbang upang agad maihatid ng hustisya para sa pamilya ni Rene at Divine. Nakatakda namang magtungo sa Mindanao si House Speaker Faustino Borgi D. III upang ma-assess ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng lindol doon. Ayon kay Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, patuloy ang pag-monitor ni D sa kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Aniya, tinayak ni D na may nakalaang pondo ang kamera upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone. Pop, pop, pop, pop goes the world.
1: Pop goes the world.
0: Sa Republika.
1: Republika.

0: 87.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Kalihuan.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika.
3: Republika.
4: Ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
0: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Nag-abiso sa mga motorista ang Caloocan LGU kaugnay sa temporary road closure ng ilang pangunahing kalsada sa lungsod. Ang traffic rerouting ay bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ang traffic rerouting ay magsisimula ng alas 10 ng gabi ng June 11. Kabilang sa mga maapektuhang kalsada ay ang bahagi ng 10th Avenue hanggang Monumento Circle, EDSA Southbound, Samson Road hanggang Monumento Circle at MacArthur Highway Northbound. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta, maglaan ng mas maagang oras ng biyahe at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic enforcers para maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahang muling bubuksan sa motorista ang mga apektadong kalsada dakong alas 12 ng tanghali ng June 12. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: 45 casualties, iniulat ng Office of Civil Defense mula sa Lindol sa Mindanao. Ulat ng ABS-CBN, ito ay as of 6 nitong umaga, 630 ang sugatan, 17 ang hinahanap pa. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV na nagbabago ang bilang na ito habang tumatanggap sila ng mga reports sa field. Ulat ng PhilStar at AFP, tuloy ang search, rescue at retrieval operation sa Mindanao. Ang pangunahing pinagtutuunan ay Sarangani at General Santos City. Hinatasan ng mga cabinet officials na unang i-check ang mga ospital at health facilities na apektado ng lindol. Nananatili ang Philippine Red Cross on the ground. May volunteer nurses na sumusuporta sa local medical personnel at nagbibigay ng psychological first aid. Samantala, ulat sa Inquirer, as of 7 itong umaga, higit 2,000 aftershocks na ang naitala ng PHIVOX. Nag-range ito mula 1.2 hanggang 6.4. 528 nito ay plotted, 47 ang naramdaman. Southwest monsoon na makakapekto sa western section ng Northern Luzon, bahagyang maulap sa Metro Manila, 35 degrees, maaring uminit ng 42. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Magniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
9: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
9: Music for you and me.
0: 1, 2, 3. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: panalangin ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika. Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
2: 1-2-3.
3: 1-2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaari yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Inutos ng Human Settlements and Urban Development na pagpapatupad ng moratorium sa mga bayarin sa amortization ng pabahay at pagpapagana ng mga regional shelter clusters para magpatupad ng agarang interventions. Sinabi ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling sa ulat ng PNA, inatasan niya ang Pag-ibig Fund, NHA Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na isagawa ang kinakailangang hakbang para sa moratorium. Dalawang Pag-ibig on Wheels mobile branches ang dineploy sa Genoa Santos City at Dipolog City para tulungan ng mga apektadong members. Nagpadala rin ng NHA teams na magsasagawa ng ground assessments para maproseso ang emergency shelter assistance. Balita overseas, ulat ng AP, naglunsad ng airstrike ang militar ng US sa Iran kasunod ng pagbagsak ng isang army helicopter malapit sa Strait of Hormuz na isinisisi ni US President Donald Trump sa Islamic Republic. Sabi ng US Military Central Command, ang operation ay katumbas na pagtugon sa nakaraang atake sa US forces at international commercial ships na dumadaan sa regional waters. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Pabili po.
2: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
0: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Gising, Juan. Kita ka ni Boss Jan.
7: Trabaho ka muna.
6: Baka ma-1-2-3 ka.
1: 1-2-3.
5: 1-2-3.
8: Music for you and me.
1: 1-2-3.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Libong residente sa General Santos City ang pumiling mamalagi sa open spaces matapos ang lindol dahil rin sa takot na manatili sa mga sira o tuluyan ang nasira nilang mga bahay. Ulit na inquiry, tuloy pa rin ang aftershocks sa Southern Mindanao, tuloy rin ang search and rescue operations para sa apat na nawawala na traps sa dalawang establishmentong gumuho. Base sa General Santos City Disaster Management Data, may naitalang 13 nasawi, 144 na sugatan at 1,836 na pamilyang apektado. Ininspeksyon ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong tayong school buildings sa San Francisco High School sa QC. Mulat ng PCO, ang bagong buildings na tinayo ng DPWH at pinondohan ng SM Supermalls ay tumutupad sa pangako ng Pangulo na itayong muli ang mga school facilities na nasira ng sunog noong June 2025. Natapos ang apat na buwan ahead of schedule at may 36 classrooms ang isang building. Ang SM-funded Henry C. Senior Hall naman ay may 24 classrooms. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan
3: habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
1: sa
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Cham Gong from Vietnam. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
5: Kalye
0: ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
5: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Nirekomenda ng Agriculture Department ang pagpapalawig ng price cap sa imported bigas ng 30 araw pa. Ulat sa PNA, ito ay ang 50 peso per kilogram price cap sa imported 5% broken rice. Ipapatawag ang mga miyembro ng National Price Coordinating Council para pag-usapan ang rekomendasyon para suportahan ang makatuwirang presyo ng lokal na bigas sa kapakinabangan ng magsasakang Pilipino. Samantala, sa issue ng mga lumabag sa price cap, sinusuri na ng mga opisyal ang mga paliwanag ng tindahang binalaan matapos ang 48 hours na palugit para sagutin ang notice of violation. Nagkulong ang Pilipinas, US at Japan para sa second US-Philippines-Japan Trilateral Maritime Dialogue sa Manila noong June 8. Ulat sa PNA, pinagtibay ng senior officials mula sa tatlong bansa ang kahalagahan ng partnership sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Pinag-usapan ang pagpapalalim ng maritime cooperation, suporta para sa free and open Indo-Pacific region. Sabi ng US State Department, kasama ang trilateral alignment ng foreign assistance, joint operations at exercises at capacity building initiatives. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagmining-ning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Bit-bit ang isang gitara.
9: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
8: Habang nakatambay sa kanto
9: at nagkakantahan pati dayo.
8: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta
8: sa tagpuan ng masa.
9: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
7: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republikani Juan.
1: 87.5.
0: Republikani Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
1: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Nakapag-abot na ng 2.2 million pesos na assistance ang DSWD-9 Zamboanga Peninsula sa mga pamilyang apektado ng lindol. Ulat na PNA 2,878 na pamilya ang naapektuhan at binibigyan ng tulong, kabilang na ang ready-to-eat food packs, sleeping kits, jerry cans, hygiene kits at family kits sa mga pamilyang nakatira sa baybaying dagat. Magdideploy ang National Capital Region Police Office ng higit 12,400 police officers at volunteers para i-secure ang pagdiriwang ng Independence Day sa Biyernes. Ulat na inquirer sa pahayag sinabi ng PNP, 11,675 na police officers ng NCRPO ang idideploy kasama ang 143 personnel galing partner units at 596 force multipliers. May personnel na ia-assign sa Malacanang at sa US Embassy at sa key activity areas tulad ng Rizal Park, Ruta ng Parada ng Kalayaan, Andres Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion at Pinaglabanan Memorial Shrine. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
9: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan
0: sa Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
0: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republica ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5 Republic Anihuan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
6: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
1: Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
8: Sabi ni Education Secretary Sunny Angara, maaaring manatiling suspendido ang mga klase sa ilang lugar sa Mindanao ng ilang buwan matapos ang pinsala ng lindol. Sinabi niya sa ABS-CBN na mahirap tantsahin kung kailan mababalik ang klase dahil may damage assessment pang ginagawa. Ilan sa mga paaralan ay ginagamit na evacuation center, maraming nawala ng tirahan at apektado rin ang mga guro. Sabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, suspendido ang klase sa may 8,000 schools sa mga apektadong lugar habang ginagawa ang safety inspections. Suspendido ang number coding sa Biyernes, Independence Day. Ulat ng Inquirer, sinabi ng MMDA sa mga motorista na planuhin ng maaga ang mga long weekend activities para maiwasan ng anumang aberya sa paglalakbay. Samantala, libre ang sakay sa MRT3 at LRT2 sa June 12 mula 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita-kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
4: Welcome back. Back in time.
5: The Time Machine.
6: Tugtugan ng nakaraan.
7: Music of the past.
8: On the Time Machine.
9: Republika ni Juan.
10: The Time Machine.
11: The Time Machine.
3: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
13: Hayaan mong ako ang makasama
12: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
13: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
14: Wonderful tonight.
13: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music.
1: Doon kaya kong punin lahat ng bituin.
0: Your music.
1: Para

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight.
6: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin, ang panahon ng pagkabata.
10: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
9: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
10: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
9: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
10: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
9: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
10: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
9: Isa lang yan
4: sa mayamang kultura mo.
8: Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
11: Cherishing those memories or creating new stories.
12: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
13: Wonderful tonight.
14: Wonderful tonight.
13: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
12: Wonderful.
13: Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Matutulog ka na ba?
2: Eto, nakahiga na.
0: Dream about me.
2: Ayoko bangungutin.
0: Ouch naman.
2: Joke lang. I love you.
0: I love you more. Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station, your pride.
4: 87.5.
6: Ang republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
9: Wonderful Tonight.
8: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Publika ng pula at bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
1: Ang tinig ng ating republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!
7: The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
1: Every Hawaiian.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: kahabagang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihili!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: "Pre, sabay na ako ha."
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku, oras na para sabihin, "Ambag muna bago sakay."
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
7: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, pakikilusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Housing Authority o NHA upang tugunan ang pangangailangan ng mga biktima sa nasiraang mga tahanan sa Lindol sa Mindanao. Hinikayat ng Pangulo na may pag-ugnayan sa NHA para sa anumang maibibigay na tulong sa mga naapektuhan ng Lindol. Pagtiyak ng Pangulo, papasok ang NHA sa pagtulong ng pamahalaan upang mabigyan ng assistance ang mga kababayan nagtamo ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Para naman sa ulat ng panahon, ayon sa PAGASA, ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas ng cloudy periods at panakanakang pag-ulan at ng mga thunderstorms. Ang Metro Manila naman at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas din ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms sa araw na ito. Ang temperature range ay inaasahan sa 27.4 degrees hanggang 34.3 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
11: Republika ni Juan.
12: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
0: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
4: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa ulat ng RP1, ngayong umaga magpapamahagi ng educational supplies ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinaglabanan ng elementary school sa lungsod ng San Juan. Present sa aktibidad sina DepEd Secretary Sonny Angara at San Juan City Mayor Francis Zamora. Kahapon naman, binisita ng Pangulo ang bagong Dau Building sa San Francisco National High School sa Quezon City para tingnan ang konstruksyon nito matapos masunog ito noong isang taon. Sa ibang balita, giniit naman na kanyang na kaya nilang patunayan na walang nilabag ang bansa sa usaping forced labor. Ito ang reaksyon ng palasyo sa proposal ng United States Trade Reps na magpataw ng dagdag taripa sa bansa sa umano'y forced labor issue. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, noong una pa lamang ay meron ng prosesong nakalatag kontra sa forced labor. Dagdag ni Castro, maaari din magpadala ang Pilipinas ng team sa US upang ilahad na walang paglabag sa forced labor. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.